Good day, Michelle and Kia. Kopa go botsisa man. Ke batla karabo and then before le chase. Baretsi ba UFM ke mang o sa rate Michelle le Kia ma. Ke batla itse ke mang o sa ba rate. Kopa fela karabo fela ya lona. The listeners or ke mang o sa rate Michelle le

kanti sina muva liyabukwa ongafuna ukusuka siyamgudla uyazi vele siyabududula and the foodless group usikhuthuza amaguda.